Yan mga higala. Good morning. Magandang umaga, Victoria. Magandang umaga sa lahat sa Melbourne. Dito sa Melbourne, Huwebes ay nakalipas na at sa wakas. Biyernes na naman. This is 3ZZZ 92.3 FM Radio Filipino, and you're tuning in to Pinoy Gising Na. Ako po ang inyong kasama ngayong umaga para maghatid ng magandang gising, magandang vibes at magandang musika. Kung nakasakay ka man sa kotse papuntang trabaho o nag-commute o humihigop ng mainit na kape sa kusina, gising na mga pamilya at hawakan ng kape at samahan niyo ako sa sunod na isang oras ng kwentuhan at kantahan. Ako po si Liz Honey.

Yan po. Maniwala ka sana by parokya ni Edgar. So, balik naman tayo dito. So, nang anong boses ko. Hi, good morning at... So, nagbalik ang Pinoy Gising na dito sa TZZZ 92.3 FM. Time for now for our news and community update o mga events. Okay, so magano po tayo ng news muna. At ito po. And hello naman kay Junior. Magandang umaga. Ano you're watching, nakalagay doon. So, good morning, guys. At for those people who are, you want to join me live, punta lang po kayo dito doon sa www.zzz.com.au. Okay? So, pwede kayong mag-stream live. So, dito tayo sa news, mga higala. Okay? So, okay. US magpapataw ng 12.5% taripa sa mga produkto mula sa Pinas. Inanunsyo ng Office of the US Trade Representatives noong nakaraang Biyernes matapos ang imbestigasyon sa 60 ekonomiya sa ilalim ng Section 301 ng US Trade Act of 1974 na mapat

magpapataw ang Estados Unidos ng 12.5% taripa sa mga produktong mula sa 54 na bansang nabigong ipatupad ang pagbabawal sa imports na gawa sa pilitang paggawa o forced labor kabilang ang Pilipinas. Ayon sa Department of Trade, patuloy na makikipag-ugnayan ang bansa sa Amerika upang ipakita na may matibay na pulisiya ang Pilipinas laban sa forced labor, alinsunod sa mga kasunduan ng International Labor Organization. Murang bilihin, trabaho top concern ng Pinoy. Nanatiling pangunahing alalahanin ng Pilipino ang pagkakaroon ng abot-kayang pagkain. Batay sa survey ng Pulse Asia, ayon sa resulta, 30% ng mga Pinoy ang nagsabing dapat unahin ng pamahalaan ang pagpapababa ng presyo ng mga pangunahing pagkain gaya ng bigas, karne at isda. Kasunod nito ang 28% ng mga respondent ang nanawagan ng tutukan ang pagbawas o pagpugsa sa korupsyon at ang paglikha ng mas maraming trabaho at kabuhayan. Bulkang Bulusan malamang sumabog. Nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa posibilidad ng phreatic eruption ng Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Napansin ng Philbex ang pagtaas ng seismic activity kung saan 109 na volcanic earthquake ang naitala simula sa alas 12 ng hanting gabi nitong Martes, Hulyo 28. Nakalipas ng Martes, Hulyo 28. Ayon sa Philbox, halos lahat ng mga ito ay itinuturing ng volcanic tectonic quake na nauugnay sa pagkabit tak ng bato sa mababaw na bahagi ng katawan ng bulkan, habang nananatili ang bulkan sa alert level 1 o low level unrest. Binanggit ng ahensya na ang pagtaas ng seismicity ay nagbabala sa mas mataas na posibilidad na phreatic eruption. Mga Olympic gold medalist tinalo ni Alex Ayala. Tinali ni world number 28 Alex Ayala si Queen Wen Sheng ng China 4-6, 6-4 at 6-1 sa round of 32 ng WTA 500 Mubadala DC Open sa Flushing Meadows sa Washington DC noong nakaraang Miyerkules ng madaling araw oras sa Maynila. Ang panalo ay nagtulak kay Ayala sa round of 16 kung saan muli nitong makakaharap ng Filipino-Canadian at ang nagtatanggol ng kampyong si Laila Fernandez na tumalo sa kanya sa nakaraang Porsche Tennis Grand Prix sa Germany. Ang panalo ay nagtala naman kay Ayala na talunin ang lahat ng mga naging medalist sa Paris Olympics. Una nang tinalo ni Ayala si Iga Świątek, nagwagi sa tanong medalya at si Donna Visick sa Anna Paris silver medalist. Huli nitong naging biktima si Quinwen Zeng na siyang kasalukuyang Olympics gold medalist. China, binomba uli ng tubig dalawang barko ng Pinas. Muling binomba ng tubig ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas sa Bajo de Mansinloc, Scarborough Shoal, noong Biyernes, isang araw matapos ang kaparehong insidente sa parehong lugar. Tiniyak ng PCG ng ligtas ang lahat ng tauhan ng BFAR at PCG sa kabila ng illegal, coercibo, agresibo at mapanlinlang na aksyon ng mga puwersa ng China. Matatanda ang Webes, una na ring binomba ng tubig ng CCG ang mga barko ng PCG at BFAR na nagdadala ng pagkain at langis para sa mga naningisda sa ilalim ng kadiwa ng bagong bayaning mangingisda

pagbati naman sa ating mga nag-join dito, nag-live tayo. Good morning kay Alvi. Thank you. Good morning, good morning. Kay Edwin naman, kumusta ka dyan? Lagi namang ongoing yung mga awards mo, ha? Saludo po ako sa iyo, kaibigan. Mahal kong kaibigan. At yes, good morning dyan sa Pilipinas. At kay Ajay Arden, good morning. Happy Friday, sabi niya to everybody. So thank you guys. Alam kong ano, very early talaga. And I appreciate you guys joining me dito sa ating 92.3 FM 3ZZZ Radyo Pilipino, ang ating programang Pinoy Gising Na.

ano tayo ng isang kanta at ano naman tayo dito by, this is by River Maya Elise ang ano title, oh title Elise, so ito po para sa inyo.